fa'afoatuga i ai ngahi lao fekaʻakume ngahi api akō pe totonu nai kekei fakalele ai ngahi mea fakalotu pe ikaʻi ngahi mea koia fekaʻakume community ngei fakaata ai kau faifikau kai umaʻa e kau takilotu ke nau aʻahi ki he ngahi pilisone kai pehē foki ki he ngahi falemaha kī ai aku o atu peka ki moutolu ko e tuʻutuʻu ni ki he ngahi fakaukau koe ako koe pe kaku mahauʻiga aupito pe ke kau ai ngahi tali koe ni i he faafotuga kohai koe i he taimi tatau tokoni ki he fonuani i faʻu o taulao mo i ngahi mea o faʻauga ake o tau fonua Malo aupito pea koe ngatanga e tau porokalama ki e aho ni, whakatawange pe nai ongo lele atu, kwa o Stella Pahu Neimet, pea mō porokalama mō toi mea mai pe, I he tūsi te oi wike kaha u, taim ta tau pe, fitu, I he fitu tau noa pi e ma. Malo, tu afu.